no na nke beka ho ayaya wi nkasa me ne beka ayaya na wa e ti manager e beka sana e